0: ibo bibo ehe ekwuo gini chai akabo na the crown prince neba kitafuno meka chiboke ogwa mi fe kwulo zubu zubu monoto onoro ni ansu bakaronko ngwana zino oyimeze igwaze mi fe kwulo makobo me ya gwam inozuki mbopira na ekwentu kita igwaba mfancha nine tata bo Friday believe ni sino one me ujirigo nke jiri ni tolu gati likira ato nke hitata mbabata nogi noko mwanyi ukulo radi deneke nono nini epopo nisi sunyila anyi buru nina anu ibo ibo zuku onyi ibo ibo onyi ibo na rana anu ifaini iku nyaga zilugi nko oma nangusi zuka nkaino nime ya nime oma me tata bo operiche ima ni zuka na abogaraga ko izuke etomo bo ibogaraga ka IMS lemu me bo pe kwenti maru wese no chiko na ta bo sanwa bo maka ku code ki nke izuka wa ma me wese ya na obu ya ma ole ma buru nda akwukwo nso kosi bata kuru tata ga bo ze ku code ki nke izuka nya na iwetere ga no zuka ko ga bo abo pira na kwenti ikube code ki mana chete ni mana ihe obu na na eku na code ki bụ nke bụ eziokwu ọ bụrụ ikpuru ji na aja bụ mmadụ na-ebubo si n'ọkụ ikwu ka ọ dị gị na ọ bụrụ ya nọ nke bụ eziokwu na ka o si batakwuru nke na-eme eme na igwe nzikọrịta ozi dị iche iche bụ eziokwu na onye nwaka na-eweta na kwuo ka ọ dị gị na emume nke ọpụrụiche na Urban Radio 94.5 nke izuụka anyị chọrọ ịbụpụ ekwentị ido nwa arụ ana wee na-ekwu okwu gị ada akọkwa ọnụ na kwuo ka ọ dị gị ọkwọ ikwuo ka o si dị nke bụ eziokwu anyị atụlee ya tinye ọnụ ọ bụrụkwa nke kwuo ka ọ dị gị ịkọbazi ọnụ maọbụ bụbe ndị mmadụ ebubo maọbụ bụ kwubezie nke bụ ezigbote asị ọcha nke maọbụ nke anya ma nnabata na kwuo ka ọ dị gị nke izuụka ọtụtụ ife dị n'igwe igwe nzikọrịta ozi dị iche iche nke ọbụla ikwuru ha ncha dịcha mma ọ bụrụ na ọ bụgodiro ife dị n'akwụkwọ ozi kama nọọ ife na-eme eme na mpaghara ebe ibi anyị ga-achọkwa ka anyị mata na ozuzo oke ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ife anyị ga-abịa abịa anyị abịa abịa ọ bụrụ nke anyị ga-ezite mmadụ anyị ezite mmadụ nke ka mkpa bụ na-ekwuru ya ndị ọ dị n'aka anụ ife ekwuru ma na onwe ka o si wee gbatakwụrụ ọ bụrụ na isonyekwala anyị n'akwụkwọ ozi ị ga-anụkwa ụfọdụ ihe ndị anyị gụpụtagasịrị n'akwụkwọ ozi dị iche iche nke ka mkpa bụ na ndị otu ndọrọndọrọ ọchị All Progressives Congress APC adịgo njikere n'ozuzu oke ime ntuliaka isi primaries nke fa kwadolu imenu ọ kwesịrị ibidobu ụbọchị tata nke ụlọ nnọchite anya House of Representatives mana ifozi na ọ ga-ebutozi echi niile echi echi a ya na tata na echi enwere ifere gaba idekaba iche dị na ha na-abụ taa na echi abụrụgo ofu ya na ugbo ha na ịnọsi eke ịfụkwa n'ihe niile ya aga n'anya n'anya ife ndị ọzọ nwere ike ikwu gasị fun tupu ma gbapụ ekwentị bụ ka m chetara gị na onye aka na-achị Oyo steeti Seyi Makinde kwuru hoo ha na oge eso wee zọọ ọkwa ọchị onyeisiala mba Naịjirịa afọ 2027 mana o nweziri ife melụnụ mgbe wike na-ekwu okwu ụnyaahụ anyị so nwike bụ onye ozi minista na-afụ maka Federal Capital Territory FCT o kwuru na Makinde mpụta ọ pụtara ịzọ okwu onyeisiala bụ oge ka ọ na-egbu onwe ya maka na ọ bụ ma ọ dawasị gị isi ịtụlezie ya ọfụma ịmara ma ife okwulu abụ eziokwu ka ọ basị nọọ ngị maka ọ dịzịrị ịtụle ya anyị fụtakwa na Rotimi Amaechi bụ onye bụbu onye ozi minista na-afụ maka njem kwukwalụ na ọ ga-azọ ọkwa ọchị onyeisiala afọ 2027 dịka onye bụbu osote onyeisiala mba Naịjirịa Atiku Abubakar sokwa wee kwu bụkwa onye nyani ya sọ ya bụ mpi n'otu ndọrọndọrọ ọchị African Democratic Congress ADC ya bụ ife dịkwa egwu ndị ya azụ ya bụ ọkwa ọchị akalia n'ọzi mgbe emesial primaries amazie ndị ji si ya bụ ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchị dị iche iche malụzia nke fa ọnụ ewee tinyebezie ya okwu ya bụ okwu ọnụ ọfụma mana onwe ife Rotimi Amaechi kwuru o so wee kwuo na ife ọ ga-anọ n'ọkwa ọchị bụ naanị afọ anọ na onwero na onyero tupu afọ anọ na-agwụ na ọ gbazichago ihe niile gbasalụ ọnọdụ mba Naịjirịa. Maka ọ bụ na ịgelụ ntị mgbe ngụrụ ya na-akwụ ịganụ mgbe ọsị na ife gbasalụ ichi ebu ịzọkwu onye isi ala bụ onye tozuru etozu na onye ma ihe ọ na-eme nke ọma, na ọ bụrụ nke agbụrụ onye si maọbụ okpukperechi onye si maọbụ mmetụta ndị mmadụ nwere maka na ene anya onye otu ndọrọ ndọrọ ọchị mma maka ya ọnwụ ike ọ bụrụ onye mma ọkụ enyi nwoke maọbụ ihe ndị adị icheiche, na ọ bụrụ ya bụ nana azọ ọkụ onye isi ala na ọ kwesị ịbụ onye tozuru etozu. Ya n'aka nke ọzọ, ife ọ na-ekwu bụ na ọ bụ o tozuru etozu ịzọ ya bụ ọkụ onye isi ala, ma kwuo na sọsọ afọ anọ kọ ya na n'ọkwa ọchị wee dozie mba Naịjirịa. O wechetala anyị na onye bụ ụzọ wee kwuo maọbụ onye so wee kwunye bụ okwu bụkwa onye chito wee zọ ọkwa ọchị onye isi ala afọ 2023 n'okpuru ndọrọndọrọ ọchị Labour Party Peter Obi, bụ onye na nọzifu na Nigeria Democratic Congress NDC. So wee kwuo n'afọ anọ ezugori ya ịhazi ihe o kwesịrị ịhazi n'ọkwa ọchị, na o nweghị ike ịnọ karịa ofu mbọsị ama njekwudie n'ọkwa ọchị ebe ahụ n'ofu mbọsị ya na Chiamamfodi afọ n'anwa zuru ana ọkpọkwalụ ngongwe jebele onwe n'ofu mkpụrụ ụbọchị ama njekwudie na ya bụ oche na ọ bụ na ọ banye bụrụ onyeisiala mba Naịjirịa. Ife ọzọ Rotimi kwukwalụ, o kwuru ọtụtụ ife, marọ ife niile anwụ ọ na-ekwu, marọ ma maka na ọ chọrọ ịzụ ọkwa ọchị onye isi aka ọ bụọ nọ eziokwu dị asị ya n'obi ka ọ na-ekwupụta ihe ndị ahụ. O mechakwazili kwuo hoo ha na ekwube ife gbasalụ ndị ga-azọ ọkwa ọchị onye isi ala maọbụ onye tozuru etozu na-ekwesịrọ ka afụ onye isi ala mba Naịjirịa Bola Ahmed Tinubu ka ọ ga-abanye maọbụ tinye aka maọbụ si na onwere mmasị tinye akwụkwọ iso wee zọ ya bụ ọkwa, maọbụ ịzọ kata si na afụrụ otu ndọrọndọrọ ọchị APC gafa ka na-ekwu na ha na-azọ ọkwa ọchị afụfa na akwụkwọ eji atụ vootu na balọt pepa na ekwesịrị ọdị ekwesị ka afụ onye isi ala mba Naịjirịa Bola Ahmed Tinubu maọbụ otu ndọrọndọrọ ọchị All Progressives Congress APC na ya bụ balọt pepa. Ihe ndị ọzọ dị iche iche, ọtụtụ ihe ndị ọzọ pụtagasịrị na akwụkwọ ozi, mana mgbapụ ekwentị ịkpọzie m ịgwa m ikwuo ka ọ dị gị ichetara ka anyị si ekwu ya nọ nke bụ eziokwu ka ị ga-ekwu ka o si gbatakwụrụ nke na-eme eme na otu o si eme na-abụrọ niile akpọ mmadụ iyi maọbụ niile akparị mmadụ maọbụ niile ebo onye ọbụla ebubo. Ihe eji ekwuli ya bụ ka ọ ga-abụ ọ bụrụ ife a ga-agbata ọsọ enyemaka maọbụ ife a ga-enye ahazi ahazi ife a ga-agbazi n'ụdị ọbụla ozugbo anwa ndị ọ dị n'aka enwe ike nụ ka esi wee kwuo ya wee gbaa mbọ fụ na ha mere ife fa kwesịrị ime dịka ndị ga-eme ihe dị na nhazi ọnọdụ. Ozi ọzọ m ga-achọkwa ka ị mata pụtara n'ife ya bụ na nkụke ngara ọnụ ihe gbasalụ ihe obodo, oke mgbani ihe ọbụla dị na ihe dị na mba Naịjirịa bụ nke ndị tikpọ inflation agbagogo na pasentị 15 na ntụpọ 6.9 n'ime ọnwa April afọ 2026. Nke a bụ ka o si gbatakwụrụ n'efifie otu a ka o si pụta n'akwụkwọ ozi. Enwefe ndị ọzọ ịkpọrọ na ekwentị biko ịkụ ha ma n'isi ntụ sele ọnụ ka onye ọzọ wee bata 0916-0005945 maọkwanụ 0916-0004945. Ehiọma, onye ka ekene? Irutego nna ahụ.
1: Ndị ide mmiri nke inflation ka m tiri ọnụ nke ihe gara ọnụ a
0: ngwanụ
1: ka m chee tiri ọnụ a ọkarị ihe a karị ọdụtụ mọdụ ọpana ego niile a na-ebi adị ibe ọdịmanya ọdịmanya ebie ego ebe eti fuel ego anya dị afọ ọnụ na ụmụogbenye nke ihe gara ọnụ a ka m na-achị ndị ego niile a na-ewute na sosisi ka ebe ọ na-adụ ego niile ebiri ka ebe ọ na-ana ọpọnye niile na-eme m nke anyị na-afụ ife ihe anyị na-afụ ife dara ngara ngara ngara ọ na-achịkwa m nke m nọ ọ na-achị m arụ ọ na-achị m arụ egwa ebe ndị na-ebiri m na arụ I have my own.
0: Instagram page fa wee na sokasi fonu na na agwa acho ka agwa gbuo ha na oku nwuru do okwe wotebelo na ya bu igwe nzikorito zifa na acho zika ha ga esi wee gbachi bido ufodo ndi mmadu izite nwozi na ya bu Instagram maka ihe gbasalo ego ego na ebikosi na comment it na ebikosi na okpuru ochi government Bola Ahmed Tinubu maka na nke ikpeazụ a na ọ chọrọ ibite ego nke nọ na dollar nde ijeri otu ndele nde ijeri na ntụpọ iri abụọ na ise 1.25 billion naira dollars ka ọ chọrọ ibite na nke ikpeazụ a nke abụkwọ nke ga-adị ọ na-achọdụ nkwado oke ji wee bikọta bitezie ya bụ ego n'ozuoke nke ga-adị ire na mbụ ọnwa Juun ga-adị n'abalị 26 opekata mpe ihe dị bụ fọlụ ọnwa isii na mkpụrụ ụbọchị 21 ka o ruo ọnwa Januari afọ 2027 a ga-eji wee mee ntuliaka onye isi ala mba Nigeria presidential election dịka akwụkwọ timetable ndị INEC wee dị na ihe ndị a wee bụrụ ihe gbagojuru ụmụ amaala mba Nigeria anya wee ha ezigbo iwe ha wee jee wee na-agwa ndị World Bank na ọ bụrụ na ha chọrọ agamniru obodo na fama nchọ ka a na-ekwutezi okwu ego a na-ebikọsi na ndị niile ebitere ebite na afụrụ ifuru ya nke a na-ejekwa ibite ya dị ire n'abalị 26 ọnwa Juun afọ 2026 anyị nọ n'ime na ọ bụ na ebite na ọ bụrụkwa ihe ọzọ kwa agụkọ ikwu ya na ihe ebitegoro ebite ọ bụ ebe na ego ebikọsigoro karịa akarị na ọ bụrụkwa na mba ndị ọzọ adị ebi ego nọọ na ha na-ebia na-afụgodo ifuru ego ha bitere na mpụta ìhè na ngalaba dị iche iche a na-afụ ifuru ya mana nke mba Naijiria bụ ebite ata n'ọnụ amaro ife anwụrụ ife afụrụ anya ya bụ ego a na-ebikọsi n'arụ ọ bụla ihe bụ iwe ụmụ amaala mba Naijiria ji jee n'igwe nzikọrịta ozi Instagram ndị World Bank wee na-aba mba dị egwu na-agwafa na ọ bụrụ na ha na-eme ihe a ha na-eme na fada enyelụ mba Naijiria aka chachacha na-ekwesị ka a na-afụ ife ego a na-ebikọsi na-arụpụta na ọ bụrụ anọkata a na-ebikọsi ego na nkịtị na-abụ nke anwa bụ ka o si gbatakwụrụ na igwe nzikọrịta ozi Instagram ndị World Bank bụ ndị sokwa na ndị na-eme na amaro ma meso na ma si na fast na ndị a na-adọrọ mma ka ma ha fast na ha bụ gịnị ndị so na ọgbatu ihe mee na obodo a mara nwere bụ na agamaronu ka m ga-esi kọwaa ndị World Bank na ụdị ọnọdụ anyị furu nwaanyị na nke ikpeazụ a 0916000945 kwuo ka ọ dị gị onye ka ekene
2: ohoruchioma
0: ka eke mee
2: abụ m ọzọ eme na m esi m enugu saụt akpọ
0: nọ kaniru
2: biko achọrọ m iji ohere a wee kelee dọkịta Pita Ndụbụisi mba gọvanọ Enugu steeti n'ọlụ ọma ọ na-alụ n'Enugu steeti ha asịkwupu ya ka o lụtakwa nkwa o kwela anyị nwere ndị ọmaka senọs n'Enugu steeti mgbe ọ na-eme kampen ọ kpọrọ anyị mitin gwa anyị na ịbata ha n'ọfịs na ya ga-eji dokwuwa anyị ụgwọ niile eji anyị mana sinsi oge a nwebeghị ihe ifo achọrọ m iji ohere a na-elote fọma kansịlọs Enugu steeti
0: ọ kwe nkwa na ọ ga-akwụ ụgwọ niile eji kwụsị
2: yes na ịbata ha the in one month ya batala na ị ga-akwụ anyị ụgwọ niile eji anyị na ịkwado ya anta kwadori ọfụma since ahụ anyị ka naghị n'anya nwa ada ekwutedo ya gbaa nkwa ka okwukwa ma okwu nke ndị penshọn a kwa nke ndị penshọn a ka anyị nụrụ na ha na-edezi ma verifikeshọn nke anyị onwedị ihe a na-ekwute maka ya dịka anyị nwere ọpọchunity a unu nyere anyị na urban radio kailo te gwe gwana ya te tanun ko kwalai na go de fan obodo ana alu ko do se na alu ko afo mo ta kwa ndai ne ne ndi makọ gwalai mba obu na ito rije koto ijo ba government au ko na yenje pa nlo yo bu na ego ne ma ne ji ayo ngo ne ya ga ku ya na ya bata ha ma video edita ọ bụrụ na m ji WhatsApp line ụlọ ka m itinye line fukwuo n'okwu ya so naanị na gọvanọ Peter Mba elụta n'ihe o kwuru na anyị nwechakwa ezinụlọ dị iche iche anyị na-enye nri ogbochikwa ihe kwado ya so ana m eke na ọba nri gị na ohere ọma ụlọ na-enye anyị jikwa obi anyị
0: daalụ
2: rie nne
0: daalụ na kwukwu ọdị gị nke tata ndị former councillors aka na achị Enugu steeti Peter Ndubuisi Mba ka ezitere ozi nke nnaikwu a sị na-ekwelụ nkwa ọ bụ ha na-ekwelụ nkwa imezuo nkwa ekwelụ obi adị onye ọbụla mma ụwa na-agakwa maka na ọ dịgokwa ka ọ ya adị obodo kpọrọ akpọ ma ekwube ekwube ma ụwa si asị obodo kpọ na-akpọ ho ha 0916004945 Ehioma.
2: Adi demri. Ehioma nwaayoma.
0: Irute go now.
2: Oh maazi debrera ni eshi soko ma no
0: nta loko ko. Maazi ke wo ko odigi ozbu maazi ke bo.
2: Adi de.
0: Eh?
2: Tupu me egu ako edi mo ni ana le ke negodo. Igbo le egu oku ndo aba radio.
0: Ndewo.
2: Onye chapotara uno igbo le egu oku. Na gene emeka chiboke na enyegoda yo gene igbo ta asoso aya ga dinwe ejikwa mohere ana ekene ndi ozo niile
0: dewo
2: na ati ze o lewute mi kuku
0: that's not going to ifanwa
2: e mai wa je ute aya kamba 1999 aya no no tito ni kuchi Abraham Lincoln se no ndị mmadụ niile ọ dịrị gị nwa adịde ọ dịrị mụnwa ọ dịrị Emeka Chibuoke ọ dịrị ndị Naịjirịa niile na 774 local government area ma ndị ọzọ niile mana ọ bụrụ ọzọ etu aka ịnụ so ada n'ọnụ ka o si atọ ụtọ n'ihi na kamgbe 1999 ọ bụrụ na ya ahụbeghị uru a na-erite n'ọchịchị onye bụ uche ya mana ihe na-akakwasị njọ kamgbe onye chere afọ ịsatọ

Dalụ ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.

akwaraka wee rua maka ezinụlọ niile. Eji mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ wee tie enyi ịgba. Detụ ya ọnụ ka ihe na bred a dị mma, ya mere NAFDAC ji wee nye ha akara. Isi ụlọ ọrụ ha dị na nọmba 1 Most Mmadụ Ka Close, Umuru Road, Anambra State. Akara ekwentị ha bụ 08.